re tlo bua ka taba e sensitive nyana nna le wena ka jeno, fela re tlo e bua ka ha re batho ba baholo. Tse ding tsa ditaba tse etsahalang hona jwale, ho na le sekolo se ikemetseng hona jwale tjena, ho hlaloswa hore sekolo sena se bitswa ka hore ke Bishop's Diocesan, ha ke tsebe kapa ke ibitsa hantle, college. Sekolo sena ke a bona ke sekolo sa kereke ya Roma. Sekolo sena se sehlohlolong sa ditaba hona jwale ho bua ka sona ka nqena le ka nqane ka mora hore ba phamise flaga ya LGBTQI plus pride campusing ya sona. Pele ho moo, sekolo sena se ne se phamisa fela flaga ya sona le flaga ya Afrika Borwa le ya St. George. Mme batswadi ba bang bao ba kileng ya e ba baithuti sekolong seo, ba re qeto ena e fapane le meetlo ya bokreste ba Anglican. Ebile e bonahala e qobella baithuti ba amahangwe le mokgatlo wa Pride oo ba e leng hore ba bang ba bona ha ba o tshehetse. Jwale, taba ena e bakile dipuo di hana ho fela ka mane ka Cape Town. University ke college, ke sekolo, it's like high school. Sekolo sena ke sa Anglican, mamedu fosi magidela o fosi tsa hare ke sa Roma, ke sa Anglican. Jwale ba phamisetsa LGBTQ plus mokgatlo o no bitswa ka hore ke Pride. Jwale batswadi bao bana ba bana ba kenang sekolo moo, bana ba bang ba kenang sekolo moo, batswadi bao e leng hore hona jwale e ne le baithuti sekolong seo, ba kgahlanong le sena ba re ho hang ditaba tsa LGBTQI plus di fapane ho hang le taba le ya bokreste. Mme ebile ha e tsamaisane le melao ya Anglican. Mme ebile ho bonahala ehlile e ka ekare bana ba kenang sekolo moo ba qobellwa ho ba karolo kapa ho tshehetsa ditaba tsa LGBTQI plus le Pride. Jwale taba ena ha e ba tshware hantle. Jwale ke lakatsa ho ka utlwa maikutlo a hao mona, ke batla wena ka otloloha mameleng ke kutlwa hore na jwale taba ena ke taba e sensitive. Ha se taba e ke ratang hore ha o tlo kena mona o bo so kena fela o tabala ka mokgwa o rata. Ke kopa hore o tle o nahane hantle ha o tlo araba, hobane re na le batho ba bangata ba e leng hore ba hona mona ditabeng tsena tsa LGBTQI plus le tse ding jwalo ka ho fapana. Jwale ho molemong wa rona bohle hore taba ena re e bueng, taba ena re e shebeng. Ho na le batswadi ba e leng hore hona jwale ha ba tsebe rona ba ka etsang ka bana ba bona hobane ba nthong ena. Batswadi ba bang ba teng ba e leng hore bana ba bona ba kene le bona nthong ena ya bo di LGBTQI plus eng jwalo ka ho fapana. Na momamedi, ke phoso na ha sekolo se phahamisa flaga ya LGBTQ plus hobane mohlomong ba hlokomela hore ka hara sekolo ho na le bana ba e leng hore ke di-gay, ho na le bana ba e leng hore ke di-lesbian. Na sekolo seo se phoso? Na sekolo seno se tshwantse se qoswe? Ha ke hopole ho na le molao o reng ho phoso ho ba LGBTQI plus. Fela ke a botsa hobane batho bana ba kena sekolo seo ba rae khona. Hai. Ke sekolo sa sekreste sena. Le kekebela tla etsa ntho tsena ebile ba bang ba re ke manyala. Ni nga zwenza manyala phe sekolweni sethu. Ni zwenza manyala. Izinto ezingahambisani le sekreste. Hey mamidi, ha ke tsebe wena o di bona jwang. 0751329986. Na ke phoso. Le hona na batho ba tshehetsang mokgatlo o wa Pride, na re tshwantse re ba seolle le bona, na ke phoso na? Ha ke re ha se le mono ha e beuwe flaga mono, ngwana o tla inkela qeto ya hae ka bo yena hore yena wa utlwisisa hore ho na le batho ba jwalo kapa re nna ke a bona ho na le batho ba jwalo, but ha ke dumellane le yona ke tekang. Ha ke tsebe
na ha se gatello ye itseng ha ke tsebe wena o e bona jwang 0751329986.

0: Pulse of Josie.
1: We are the Pulse of Josie Mamedi eo eleng the heartbeat of the nation. Aketsa malwena ha monate nate ntle le qeaqeo ntle le dikatiko. Ho le hotle ho le monate kono mona hae. O di bona jwang? Ana sekolo se phoso. O reng ka LGBTQ plus? Na o na le bothata. Ha ngwana wa hao mohlomong o ka hlokomela hore le yena ke mong wa motho ya jwalo. O reng ka sekolo se? Na e tshwantse be ntho e tlwaelegileng. Hopola hore sekolo se ikemetseng se ho bua ka sona haholo hona jwale Bishop's Diocesan College se ka mane ka Western Cape, se ka Cape Town. Ho bua ka sona hona jwale ka moraoba ba phahamise flaga ya LGBTQ plus pride. Campusing ya sona pelo mo sekolo se ne ne se phamisa fela flaga ya sona ya sekolo ba phamisa le flaga ya Afrika Borwa le ya St George. Batswadi ba bang bao ikileng ya e ba ba ithuti sekolong sena ba re qeto eo e fapane ho hang le meetlo ya bokreste ba Anglican ebile e bonahala e qobella baithuti ho amahangwa le mokgatlo wa pride o ba bang ba ona ba sa o tshietseng. Na wena o reng mo leng teng hana jwale ha o kgwedi tabatsi na wa ditsietsa na o hanana le tsona na sekolo seo se phoso wena ha ngwana wa hao ho ka thwe Alex Haiki ya nemane ho phamiswa o reng na dikelelo tsa rona batho di se di buleile ho ile ngore jwale tjena re se re gona o amohela hore re na le mofuta o itseng wa batho aketsebe not a super hlano mamelingwe tharopedi robong robong robedi tselela. I get the pulse of Josie at the heartbeat of the nation. Hamonatinati elela bahlano bekeng o hokae mauli I do mem fanam fana 0751329986 re bua ka di LGBTQI plus na go nyane ke hopola spokes h a gilatla ka pineng o tjena antse re tla re hola rona batho ba mofuto jwalo bana ba ipata hobaneng ene se ntho e amohelehang ho thwe moshanyana o iketsa ngwanana ho no nela mabitso a mabe ebile batho ba jwalo ba bitswang ka ona kore batho ba jwalo no ba seolla ho fihlella o ba le ngwana ya jwalo dane ba hona mohlang oreng banna kana le bona ke batho ha ke tsebe Nato super hlano ngwe theropedi robong robong robedi tshelela ke bana ba ikopantse mogatlo ko wena LGBTQI plus maybe le ba ipitsa ka gore ke pride ka le sekolo Saint sona sena college ena ka Cape Town ba re rona re a iphamisetsa jwale ba neng ba kena sekolo moo le batswadi bao bana ba bona ba kenang sekolo moo a ihlile taba e naga ya ba tshwara hantle brati ke Thabo Mofokeng ka Kagiso o kene le yena a re nna ke nahana hore sekolo se tshwanetse ho dula se ruta bana e seng ho nna se kenana le ditaba tse arolang batho. Haeba ke ne ke le motswadi nka botsa hore na hobaneng ba sa ka ba buisana le batswadi pele. Noto super hlano ngwe tharopedi robong robong robedi tshelela brati ka Kagiso are taba e kgolo ke hore yena o bona sekolo se tshwanetse hore mosebetsi wa sona ile ho ruta bana sekolo se tshwanetse se rute bana se tswe ditabeng tsa ho thank you brati. Masego Ndlovu ka Alexandra le yena o kene ka kore ka bona hle a re ha ngwana wa ka a mpolella hore ke LGBTQ plus ke ntse ke tla morata hobane ke ngwana wa ka empa nka rata hore sekolo se se ke sa kenya bana dipolitiking kapa mekgatlong efe kapa efe. Ke Masego Ndlovu o ka Taxity o ka Alexandra o ka Alex ba re ke Gomora ene beng ba Alexandra matswallwa a Alexandra batho ba ile ng hore ba tseba rona Alexandra ke batho ba ile ba tloa le yona ho tloa sa le Dark City ya nyoloa ya bitswa ga mampiana bona jwa le jena ke Alexandra ke putha di chaba mo mamedi batho ba o ha ba batle le bitso lena le bitswang ka hore ke Gomora ha ba le batle le bitso lena fela ma 2000 ya na di chef ene ba masatsingana ba re Alexandra ke Gomora hey letla patadiswa letla patadiswa akena ba hle ma sekgon dofu ka monoka Alexandra akena bo ile holo akentse ke lo 0754132986 nka thabela ho kwa di voice note ke tswana tseng karatang ho kwa dikena nke ke kutlo rena ba thudita ba ba di bona jwang mampho mokoni ya ka thembisa o kene le yena are akena hana hore re tshwanetse ho tloela le hloyo bana ba bang ba phela ka tshabo letsatsi le leng le le leng ha flaga e etsa hore ba ikutlwe ba bolokehile nna ha ke bone bothata ke mampho mokoni o ka thembisa thank you mampho noto super hlano nngwe tharopedi robong robong robedi tshelela ena ke the pulse of Jose the heartbeat of the nation o tsamaela makitela eri boy re bua ka LGBTQI na wa utlwisisa ana kelello ya hao e se buleile o ka amohela hore ho na le batho ba jwalo kapa o ntso re ka nnete ya modisana bible e re kapa o ntso tsamaisana le ba reng ha e le hantle hantle e mong o re bona Jehovah.

0: Ina bile ratile iri ya braro, rina bile ri akamola khashonya ditaba. Ke yona 011 the Pulse of Josie.
1: Radio News. Kalebuha Momamedi Dumela. Nyewe e tobaneng le monna ya ipitsang moemedi wa Crime Intelligence Brown Mogotsi e tshetsitswe ha morao ho fihlella ka latharo phato lekgotleng la bommasterata la Johannesburg. Mogotsi o ile a hlaha lekgotleng la dinyewe bekeng e fetileng moo kopo ya hae ya beile e ileng ya hanelwa ka lekgetlo la bobedi. Sehlopha sa hae sa babuele sa molao se re se tla ipiletsa kgatlhanong leqeto eo. Rapolasi ya hwebang ka dikolobe Zakaria Olifir o boleletse lekgotla hore o ne a sa bue nnete ka morao tshwarwa nakong eo a neng a fana ka bopaki o re o ne a bua leshano e le hore baqosiwa mmoho le yena ba lokollwe. Olifir eo e leng moqosiwa wa pele nyeweng eo ya polao tse pedi o re o ile a bua leshano e le hore moqosiwa wa bobedi Rudolf de Wet eo hona jwale e leng paki ya mmuso ha mmoho le moqosiwa wa boraro William Musora ba lokollwe. O boetse a re o ne a tshepile hore dilemo tsa hae di tla mo thusa hore a fuwe kahlolo e bobebe. Ditabeng tse ding re fumana hore Border Management Authority BMA ka bokgutshwanyane e re basebetsi ba yona ba sebetsa haufi le haufi le South African National Defence Force SANDF ka bokgutshwanyane ho matlafatsa tshireletso ya meedi ya naha. BMA e fana ka tlaleho ho komiti ya portfolio ya ditaba tsa lehae ya palamente e ntseng e etela moedi ona wa Beitbridge pakeng tsa Afrika Borwa le Zimbabwe pakeng sa tlhatlhobo le tshebetso. Re a phethela. Zimbabwe e se e buseditse motlakase dibakeng tse ngata tsa naha ka morao ho tima motlakase naheng ka bophara. Basebetsi ba motlakase ba ntse ba tswela pele ho hokela dikarolo tse ding tsa motsemoholo Harare. Khamphani ya motlakase ya mmuso e re bothata bo hlahileng ho marangrang bo bakile ho putlama ha ke ho putlangwa ha grid ya naha ho e ka bang dihora tse tsheletseng ha e sa le utlwa hoseng wa maobane. Motlakase o ile wa kgutlisetswa phepelong ya ona ho tswa diteisheneng tse nne ho kenyeletswa le Eskom ya Afrika Borwa. Tsena e ne le ditaba tsa hora ya boraro. Tse latelang tsena e tla ba tsa hora bone.

0: la ke gona re go goroja ka gare ga weekend a go bolore ke la botlhano tsa jinela lekhono ke la botlhano le le botsebotse ke la botlhano le botsebotse ke weekend friday ya bontsi ba rena re tla re thabile ka kudu-kudu gobane jwa le gona re ile go khutsiša mebele ya rena re tla ba re tsene ka mo mafelong a beke a mabosana-bosana-bosana mo e le gore bontsi ba rena ke dumela ga botse gore re tla ba re bolokegile re tla ipoloka re tla itota.
1: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie.
0: A re sala gona mo godimo ga lenaneo la rena la Afternoon Takeover ya 011. E tla re ge rata fela metsotso e masometharo fela re tla ba re ya ka molagasong ya ditaba gomme moraga fao re tla ba re re go wena re re re nyakišeng re santsane re salelane le mo go yona session e le ya rena ya metlha le matšatši ya mantaga go fitlha la botlhano gomme tla re ge rata fela iri ya bone re tla ba re ewa ka lemanoga le lengwe re tla ba re fetoga re re weekend vibes mo e le gore ka ba e le gore gona wena o tla ba re ngwalela mogala ka mo o tla ba re ngwalela mo mogaleng wa rena wa letheka wa 0751329986 mo re tla ba re boledišana nna le wena ga botse thuro botsa gore na o tla bo le kae ka weekend go taba go diragalang ge e le gore kudu ke lebeletse ba e le gore ke borrakgwebopotlana ba e le gore ba na le tse e le gore ba di rana bona mo mafelong a rena go fapafapana mo re dulang gona mo me dulang gona e ka ba motsesetoropong kapa e ka ba magaeng e ka ba kae e ka ba ditoropo e ka ba kae kapa kae mo e le gore ka ba e le gona wena o motho e le gore o tsene ka mogare ga tsa kgwebo ge e rata iri ya bone re tla ba re boledišanana le wena gore ke eng se e le gore tla bo se diraga tsa lefelong la gago weekend eng yone re yang go yona gomme go bola gore se se tla ba se diragala la botlhano le lengwe le lengwe ge e rata fela iri ya bone mo e le gore tla ba re ngwalela mogala mme o re botsa gore nna ka mo e le gore ke gona ga jalo e ka ba e le gore o dira sela ba reng ke car wash o tlhatswa dikoloi go tla bo go diragala eng o tla bona le bomang ka weekend ge e le gore o rata gore batho ba tle ba go joine ba tle ba be le wena lefelong leo o napile wa beelana le rena tshedimošo gona mo go 011 The Pulse of Josie nomoro ya rena ke yona eng.

0: imnandi lento imnandi lento gigi lamanye o tla go yena go me ba tla go yena ba re imnandi lento ke re ro filona ga jwa le gona mogo the afternoon takeover ya 011 go me ga se na le mnoshi gigi lamanye o na le PC e na le ndlo junior ba tla go yena ga botsana fela ba re imnandi lento a kompotse fa a kompotse a ka mora gore le naga ya ga borena ka pa le fase la ga borena le re phelang go lona the planet Earth continent ya rena ka ofela go akaretsa ka moka le mafasa ka ntle gopela gore technology shetse gatile tema shetse tsene tseneletse ebile sengwe le sengwe se le gore ra se diragatsa ka jalo re no fela re berekisa yona technology le go juana ga o tsena ka mola banking o ile o nyaka masheleng ga o sa tlhola o diragatsa mola le mola ba re ngwala mo sina mo dira eng o no tseya monwana fela wa gatisa fela mola ke mokana wa ntsha sefatlhego sa gago wa lebana le camera napile ya go bulela profile ya gago jale a kompotse kudu go batho ba e le gore ba rata go fela ba adimišana ditšhelete mola makaišene mola re dulang gona mola re dulang dimotsedi toropong kae kapa kae o ko ba re gape felo fana ga o yo adima tšhelete ba rosia ID o buše ga bošie le dikarata tsa gago tša panka felo fao jale a kompotse e ka be le gore na seo se diragalang motse gore ba re o šia ID o šia le dikarata tsago tsa panka na e le gore motho yo o tlogana le kgonte ya magontentento gore tšhelete ya gagwe e e le gore o kadimile yona o tlo e humana ga a se re dilo tseo tsa gago a kompotse ka ge e le gore ke fetsa bolela fa ke re technology yo le gone na pele nabile jalo wa kgona gore o sena yona ID ya gago o sena tsona dikarata tseo tsa gago tsa panka o kgona go ya wa kona ka mola bankeng ka mola ge e thome e betha fela di-25 goba e le gore ke wena motho wa di-30 e dumela ga botse gore wa tseba gore wena o dirile melato kae le mang o šiile dilo tsa gago kae bangwe ba fela ba khukhuna ba ya gona ka mola bankeng ba re ai nna ke tlo tseya dilo ke latlhegetse ke dikarata ke latlhegetse ke ID ya ke tsebe jale wena e le gore wena ke wena o adimang batho ditšhelete na o sana le bokgonte ya gore tšhelete ya gago sa tlo e humana.
1: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie.
0: Ye ke yona The Afternoon Takeover ya 011 The Pulse of Josie, nako e le rena re metsotso ke masomepedinne fela re napile re ikela mola ereng ya bone re ikela ereng ya bone gopola gore ereng ya bone e tlabe e le eri ya ditaba moraga fao ke tlabe ke re go wena ke re weekend vibes na diwa kae na o tla bole kae na o ya kae na o memilwe kae o tla bona le bomang o diragatsa eng ka mo wena ka mo lefelong la gago la kgwebo ka bele gore kgwebo ya gago e le gore wa diragatsa ke kgwebo ya mohuta mang o dira eng o trade a ka eng mowe re botse re lometsebe go mowena o tla dira se fela mo go 0751329986.
1: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of...

0: Pulse of Josie.
1: Agela bahlano na kwa rena re metsotso ke le some shupa fela re kela ireng ya bone gona mo go the afternoon take over ya 011 the Pulse of Josie. Agela bahlano le botse botse ke la bahlano le le gore bonje bya rena re tloga re ipsina ka letjatji le la le khone go bane go sasa re a ikhutsa re a ikhutsa re a ikhutsa le nna ke a ipala re ke mongwa ba ile gore go sasa re a ikhutsa bangwe re tla ba re tswa ka province ka di province go ya ka go fapa fapana ga rena mo le lo bang ba rena re tla ba re le gona fa mo ile gore bangwe re tla ba re felegetsa magaba borena ba ile gore ba re shile ka lefatsheng la ka keno fela bangwe ba rena re tla ba re ya kae weekend vibes ke mo ile gore re tla ba diragala gona a ke mo ile gore re tla ba re yo kopana gona ke mo ile gore re tla ba re yo ipsina ka mabose go mereketse ka tsela le tsela mola le mola go ya go ile wena sa go gore mo ile gore re tla ba le gona go sasa le sondaga jwale ka re tsene ka gare ga mafelo a beke dula ga botse gore ke tloga ke dumela ga botse gore re tla ba o keteka tse ka moka ka boitemogelo le boikarabelo jo manga tsang gomme o bushu bo eko o bue o bolokegile letsatsi la mantaga gobane re ya go tlhoka felo fa ka mola kantorong ya gago ka mola wa tlhokega kae kapa kae mola re shomela gona wa tlhokega bjale ke re go wena ke re bona ga jalo re sale mmogo gona mo go the afternoon take over ya 011 ebile ke sa butse megala ya ka gona mo ya 0751329986 ke re go ba ile gore ba latlhegetswe.

metswalle ya gabo ya gabo bona meloko metswalle ba go era bana ba bona manga pa mang yo le gore he isa le sebaka o mmone e bile ga o tsore ke le gore ka mkhumana kai e fela o kwele gore ka bela gore motho o feletse a le ka lefaseng la kae kae kae kae yane jwang-jwang wena sa ga ko rongwala fela mo go 0751329905 se se diragala ga e rata fela metsotso e masometharo go tswela go iri ya boraro go ya go iri ya bone e se diragala manda ga tola botlhano gona mo go the afternoon take over mo e le gore re nyakišeng ka nnete batho re le batho re a thušana motho ke motho ka batho gomme le wena ge e le gore se gona se e le gore ka nnete tlo go nyaka gore o thušege ka sona ebile re go nyakiše sona kapa yena motho e le gore batla gore re mo nyakiše yena e dira jalo gomme o re ngwalele gona ka fa kgašong rena re tla re kgone go bala two email tsa gago ga o kgona wa romela le yona voice note mo e le gore le yona re tla ba re e bala moyeng gona mo go 011 the pulse of Josie ke buše gape ke re ge e rata fela iri ya bone e tlabe le iri ya ditaba gomme moraga fao re tla ba re re weekend vibes ke mo e le gore re tla ba re le na

0: 011 Radio News.
1: Ha ke le bowe bomza momamedi ditabatsena dibalwa ke edima kidela momamedi dumela. Nyawe e tobaneng le monna ya ipitsang moeli wa crime intelligence Brian Mohotsi. Etse tshiritswe morao fhlela ka la tharo phato le gotleng la Mastrata la Johannesburg. Mohotsi o ile a hlala gotleng la dinyewe bekeng e fitileng mo kopo ya hae ya baili e leng ya hanelwa lekgetlo la bobedi. Setlhopha sa hae sa babuelele sa molao se re se tla ipiletsa kgatlhanong le qeto eo. Rapolasi ya hwebang ka dikolobe Zakaria Olifira o boletse hore lekgotla le phahameng la Polokwane hore o ne a sa bue nnete ha a ne a fana ka bopaki hang ka morao ho ba a tshwarwe. O re o ile a bua leshano e le hore baqosiwa mmoho le yena ba lokollwe. Olifir eo e leng moqosiwa wa pele nyeweng ya dipolao tse pedi o re o ne a batla hore Rudolf de Wet eo hora jwale e leng paki ya mmuso ha mmoho le William Mosura ba lokollwe. O boetse a re o ne a tshepile hore dilemo tsa hae di tla etsa hore a fuwe kahlolo e bobebe. Border Management Authority, BMA, ka bokgutshwanyane e re basebetsi ba yona ba sebetsa mmoho le South African National Defence Force ho matlafatsa tshireletso meeding ya naha. BMA e fana ka tlaleho ho komiti ya portfolio ya ditaba tsa lehae ya palamente e ntseng e etsa ketelo ya tlhokomelo moeding wa Beit Bridge pakeng tsa Afrika Borwa le Zimbabwe. Ha re lokola tsa matjhaba. Naha ya Zimbabwe e boetse e kgutliseditse motlakase dibakeng tse ngata tsa naha ka morao ho tima ho motlakase naheng ka bophara. Basebetsi ba ntse ba sebetsa ho hokela dikarolo tse ding tsa motsemoholo Harare marangrang a motlakase. Khamphani ya motlakase ya mmuso e re bothata bo bakileng ho putlama ha marangrang bo qadile maobane hoseng. Motlakase o kgutliseditswe ka phepelo e tswang diteisheneng tse nne ho kenyeletswa le Eskom ya Afrika Borwa. Re kgutlele lapeng. Komiti e kgethilweng ya palamente eo e okametseng puso ya tshebedisano ya tsamaiso le setjhaba e re e tshwenyehile haholo ka maemo a masepala a lehae a Impandle KwaZulu-Natal. Komiti e etetse masepala ona ka morao hore mmuso wa profensi o behe ka tlasa tsamaiso ka lebaka la mathata a puso ya le ditjhelete tse sa sebedisweng hantle. Ketelo ena e ne e boetse e latela qeto ya letlotlo la naha ya ho emisa nakwana kabelo ya masepala ka kgwedi ya Phupu. Modula stulo wa komiti Mxolisi Kuduana o re mathata a masepala a qadile ka morao hore ramotse a tloswe ka voutu ya ho hloka tshepo ka 2024 e ileng ya etsa hore ho se ka hlotse ho eba le botsitso ba dipolotiki. O re masepala o na le tekanyetso ya ditjhelete e ka bang 54 million rands empa e sebedisa tjhelete ka bang 59 million rands e leng se amang phano ya ditshebeletso le meputso ya basebetsi ba seng ba qetile dikgwedi tse fetang tse tharo ba sa lefshwe. Re a phethela. Moporesidente wa Afrika Borwa Cyril Ramaphosa o re thuto ya boleng bo hodimo e kenyeletsang bohle e bohlokwa bakeng sa ho aha ditjhaba tse tiileng le tse tshwarellang. Ha ne a eteletse pele kopano ya komiti e phahameng ya UNESCO e Paris Fora, Ramaphosa o kgothaleditse baetapele ba lefatshe ho beha batjha kgubung ya diphetoho tsa thuto. O re mantswe le maikutlo a batjha a lokela ho ba karolo ya ho rala bokamoso ba thuto le ho etsa diqeto. O boetse a re ditsebi di ntse di sebetsa ka thata ho netefatsa hore merero ya ho fana ka thuto ya boleng bo hodimo ya phethahala pele ho kopano ya lefatshe ya thuto e reretsweng ho tshwarwa ka 2027. Tsena e neletsa hora ena, kgutla hape ho fumane tse latelang horeng e latelang.

0: 011 Radio News.
1: Dela momamedi dumela. Nyawe e tobaneng le monna ya ipitsang moeli wa crime intelligence Brian Mogotsi. Etse tshiditswe morao fhlela ka latharo phato le gotleng la Mastrata la Johannesburg. Mogotsi o ile a hlala gotleng la dinyawe bekeng e fitileng mo kopo ya hae ya baili e leng ya hanelwa lekgetlo la bobedi. Setlhopha sa hae sa babuelli sa molao se re se tla ipiletsa kgatlhanong le qeto eo. Rapolasi ya hwebang ka dikolobe Zakaria Olifira o boletse gore lekgotla le phameng la Polokwane gore o ne a sa bue nnete ha a ne a fana ka bopaki hang ka morago goba a tshwarwe. O re o ile a bua leshano e le gore baqosiwa mmogo le yena ba lokollwe. Olifir eo e leng moqosiwa wa pele nyeweng ya dipolao tse pedi o re o ne a batla gore Rudolf de Wet eo gona jone e leng paki ya mmuso ga mmogo le William Mosura ba lokollwe. O boetse a re o ne a tshepile gore dilemo tsa gae di tla etsa gore a fue kahlolo e bobebe. Border Management Authority, BMA, ka bokhutshwanyane e re basebetsi ba yona ba sebetsa mmogo le South African National Defence Force ho matlafatsa sireletso meeding ya naha. BMA e fana ka tlaleho ho komiti ya portfolio ya ditaba tsa lehae ya palamente e ntseng e etsa ketelo ja tlhokomelo moeding wa Beitbridge pakeng tsa Afrika Borwa le Zimbabwe. Ha re lokola tsa matjhaba. Naha ya Zimbabwe e boetse e kgutliseditse motlakase dibakeng tse ngata tsa naha ka morao ho tima ho motlakase naheng ka bophara. Basebetsi ba ntse ba sebetsa ho hokela dikarolo tse ding tsa motsemoholo Harare marangrang a motlakase. Khamphani ya motlakase ya mmuso e re bothata bo bakileng ho putlama ha marangrang bo qadile maobane hoseng. Motlakase o kgutliseditswe ka phepelo e tswang diteisheneng tse nne ho kenyeletswa le Eskom ya Afrika Borwa. Re kgutlele lapeng. Komiti e kgethilweng ya palamente eo e okametseng puso ya tshebedisano ya tsamaiso le setjhaba e re e tshwenyehile haholo ka maemo a masepala a lehae a Impandle KwaZulu-Natal. Komiti e etetse masepala ona ka morao hore mmuso wa profensi o behe ka tlasa tsamaiso ka lebaka la mathata a puso ya le ditjhelete tse sa sebedisweng hantle. Ketelo ena e ne e boetse e latela qeto ya letlotlo la naha ya ho emisa nakwana kabelo ya masepala ka kgwedi ya Phupu. Modula setulo wa komiti Mxolisi Kuduana o re mathata a masepala a qadile ka morao hore ramotse a tloswe ka voutu ya ho hloka tshepo ka 2024 e ileng ya etsa hore ho se ka hlotse ho eba le botsitso ba dipolotiki. O re masepala o na le tekanyetso ya ditjhelete e ka bang 54 million rands empa e sebedisa tjhelete ka bang 59 million rands e leng se amang phano ya ditshebeletso le meputso ya basebetsi ba seng ba qetile dikgwedi tse fetang tse tharo ba sa lefshwe. Re a phethela. Moporesidente wa Afrika Borwa Cyril Ramaphosa o re thuto ya boleng bo hodimo e kenyeletsang bohle e bohlokwa bakeng sa ho aha ditjhaba tse tiileng le tse tshwarellang. Ha ne a eteletse pele kopano ya komiti e phahameng ya UNESCO e Paris fora, Ramaphosa o kgotheleditse baetapele ba lefatshe ho beha batjha kgubung ya diphetoho tsa thuto. O re mantswe le maikutlo a batjha a lokela ho ba karolo ya ho rala bokamoso ba thuto le ho etsa diqeto. O boetse a re ditsebi di ntse di sebetsa ka thata ho netefatsa hore merero ya ho fana ka thuto ya boleng bo hodimo ya phethahala pele ho kopano ya lefatshe ya thuto e reretsweng ho tshwarwa ka 2027. Tsena e neletsa hora ena kgutla hape ho fumane tse latelang horeng e latelang.

0: 011 Radio News.
1: Hakeolo boe bomza momamedi ditabatsena dibalwa ke Edima Gidela momamedi dumela nyawe e tobaneng le monna ya ipitsang moeli wa crime intelligence Brian Mohotsi etse tshitseditswe mora o fhela ka la tharo phato le gotleng la Mastrata la Johannesburg. Mohotsi o ile a hlala gotleng la dinyewe bekeng e fetileng mo kopo ya hae ya baili e leng ya hanelwa lekgetlo la bobedi. Sehlopha sa hae sa babuelli sa molao se re se tla ipiletsa kgatlhanong le qeto eo. Rapolasi ya hwebang ka dikolobe Zakaria Olifira o boletse hore lekgotla le phahameng la Polokwane hore o ne a sa bue nnete ha a na fana ka bopaki hang ka morao hoba a tshwarwe. O re o ile a bua leshano e le hore baqosiwa mmoho le yena ba lokollwe. Olifir eo e leng moqosiwa wa pele nyeweng ya dipolao tse pedi o re o ne a batla hore Rudolf de Wet eo hora jwale e leng paki ya mmuso ha mmoho le William Musura ba lokollwe. O boetse a re o ne a tshepile hore dilemo tsa hae di tla etsa hore a fuwe kahlolo e bobebe. Border Management Authority, BMA, ka bokgutshwanyane e re basebetsi ba yona ba sebetsa mmoho le South African National Defence Force ho matlafatsa tshireletso meeding ya naha. BMA e fana ka tlaleho ho komiti ya portfolio ya ditaba tsa lehae ya palamente e ntseng e etsa ketelo ya tlhokomelo moeding wa Beitbridge pakeng tsa Afrika Borwa le Zimbabwe. Ha re lokola tsa matjhaba. Naha ya Zimbabwe e boetse e kgutliseditse motlakase dibakeng tse ngata tsa naha ka morao ho tima ho motlakase naheng ka bophara. Basebetsi ba ntse ba sebetsa ho hokela dikarolo tse ding tsa motsemoholo Harare marangrang a motlakase. Khamphani ya motlakase ya mmuso e re bothata bo bakileng ho putlama ha marangrang bo qadile maobane hoseng. Motlakase o kgutliseditswe ka phepelo e tswang diteisheneng tse nne ho kenyeletswa le Eskom ya Afrika Borwa. Re kgutlele lapeng. Komiti e kgethilweng ya palamente eo e okametseng puso ya tshebedisano ya tsamaiso le setjhaba e re e tshwenyehile haholo ka maemo a masepala a lehae a Impandle KwaZulu-Natal. Komiti e etetse masepala ona ka morao hore mmuso wa profensi o behe ka tlasa tsamaiso ka lebaka la mathata a puso ya le ditjhelete tse sa sebedisweng hantle. Ketelo ena e ne e boetse e latela qeto ya letlotlo la naha ya ho emisa nakwana kabelo ya masepala ka kgwedi ya Phupu. Modula setulo wa komiti Mxolisi Kuduana o re mathata a masepala a qadile ka morao hore Ramotse a tloswe ka voutu ya ho hloka tshepo ka 2024 e ileng ya etsa hore ho se ka hlotse ho eba le botsitso ba dipolotiki. O re masepala o na le tekanyetso ya ditjhelete e ka bang 54 million rands empa e sebedisa tjhelete ka bang ka 59 million rands e leng se amang phano ya ditshebeletso le meputso ya basebetsi ba seng ba qetile dikgwedi tse fetang tse tharo ba sa lefshwe. Re a phethela. Moporesidente wa Afrika Borwa Cyril Ramaphosa o re thuto ya boleng bo hodimo e kenyeletsang bohle e bohlokwa bakeng sa ho aha ditjhaba tse tiileng le tse tshwarellang. Ha ne a eteletse pele kopano ya komiti e phahameng ya UNESCO e Paris fora, Ramaphosa o kgothaleditse baetapele ba lefatshe ho beha batjha kgubung ya diphetoho tsa thuto. O re mantswe le maikutlo a batjha a lokela ho ba karolo ya ho rala bokamoso ba thuto le ho etsa diqeto. O boetse a re ditsebi di ntse di sebetsa ka thata ho netefatsa hore merero ya ho fana ka thuto ya boleng bo hodimo ya phethahala pele ho kopano ya lefatshe ya thuto e reretsweng ho tshwarwa ka 2027. Tsena e neletsa hora ena go kae po ho fumanetse e latelang horeng e latelang.

0: hantle expectations tse ne di lebeletswe ke tseno e ntsa tswela pele ka tsona mone empa ha le ya malongwana me ha so fihle mane mo re mona panteng ha le Barcelona
1: ya ga o lebelela mogona mola dipapading tja di euro le sogana le laga ya male o tloga a ralokile ga botse a tloga a gona go nwesa dino tje botse ra tsiba gore mokopo wa lefase o na le kgatelelo e kgolo le ga o lebelela gape le basimane ba e le gore mohlomongwe o tloga a raloka le bona nka snape ke re e tloga e le dipapadi tjeo tja maemo a godimodimo wena fatsman le taba eo ya counter gore na o raloka le bomang o ka snape go swana le gona mola sehlopheng se ralokelago sona sehlopha se sa Barcelona go me isa le munyane first man he's less than 20 years go me ra holofela gore mo mogopong o latela go alfase le yena o tlabe a godile le sona le laga ya male go mo o tloba a setse ana le matla ka tsela ele gore ya makatsa go lebella masogana a go swana le bona bo halande ke nana re experience entshinyana o setse ana le yona o setse a raloke di tlhopa tsa go swana le bona bo Dortmund o setse a raloke di tlhopa tsa mmalwanyana go mo go lebella le sona laga ya male o sa ralokile fela gona mo la sobeng la sa Barcelona ya go mo lebella le sona la ga Haaland he is already 25 years old come compare le la mini ya male e le re o ka tlase ga mengwa ga e masome a mabedi
0: Dortmund ila ka kotliswa ke the king Jurgen Klopp mkotlisana la motla go le ka hlopheng sa Liverpool
1: Hey, ya Jurgen Klopp o bolela ka di veteran o gopolo gore ka morago ga gore a tloga gona mo la sobeng sela sa Liverpool o be are o a ditlogela tsona tsa bohlatsi fatsman go mo re bona fa sehlopha sa naga sa Germany ba itsetse yona go Jurgen Klopp ka morago ga gore sehlopha sa bona se tswa mo la mogopong wa lefatshe go mme mo hlatsi wa bona a role marapo go mme ra tsiba gore o dirile go tlala seatla kwa go la England yo wa Jurgen wa Klopp
0: Jurgen Klinsmann o la ka itika empa tsa mopalla man e dile tsa mopalla ka Germany ka mo a re fete mo ngwana mbe Spain le Belgium e tla papa papadi e tla kopana le naha ya fura ka di 14 e leng backing e tlanga ka la bobedi e tloba engwe ya dipapadi tse ke nanang hape di tloba predictable ho lengwana mbe
1: Ya naga ya fora I think they gonna go all the way to win this World Cup ka mogolo gore ba tloga ba raloka ka gona ba sahlela ka the front four ya bona e tloga e le kotsi ba le ka lesogana la ga Osman Dembele Kylian Mbappe lesogana la ga yena Duel lesogana la ga Michael wa ga Olise e leng gore ga tloga a bonagala ga botse mo bosong jwa mabane e fela their front four ye ga ba ya kwa pele ba simane ba o ka se ba thibe first man ba tloga ba kitima ga ke tsebe ka lebelo le lefeng le gona technique ba tloga bana le yona gagolo re lebeletse le sogana le ga Kylian wa ga Mbappe gole le gore o e korile mabane ke kole ke kgotsofala le nna first man
0: Hosane Epirimana hore nya re shumele mtsomong ka 23 hours ho tla kopana e le Haaland a kopane le Harry Kane
1: hey ya di tla boa o me Erling Haaland o tla nyaka go prove point gore le ga ke raloka gona mola leaking ya lena ya maesimane gona mola go la England o tla ba bontsha gore le yena o tla be a nyaka go bantsha e fela go ka sena pe go e ba bonolo ka tsela eo first man go mme sehlopha sa yona Norway ra tsiba gore ga go le setongona le mosimane wa jersey number 7 ba re ke Nusa le yena o raloka ga botse ba sahlela ka yena le sogana le ela ga Erling wa Haaland go mme ra tsiba gore ka mola garenyana mola bogareng ba lepatlelo ba swere fa moralo ka gare wa sehlopha sa yona a se na lebrela fa ka lesogana la ga Martino wa Odegaard e le gore le yena o tloga a raloka ga botse wena first man gomme ge re lebelela ka mola sehlopheng sa England bona ba tloga ba swere quality e tloga e le gona mola sehlopheng sa England gagolo re lebeletse gona mola ga pele le gona ka mola di wing gopolo gore ba kitima ka masogana a go swana le bona bosaka le bona bo Rashford gomme Harry Kane le yena ge o ka motlogela ga a dire phoso wena first man ye mongwe wa banwesa dino ba maemo a godimo gomme e tloba e nngwe ya dipapadi tse maatla tse monate first man gomme individual brilliance ke nagana gore e tlo tloga e šomela tsona dinaga tse ka bobedi
0: mamedi papadi eno e tlabe papalwa ka mane ka Miami Stadium Miami Garden ke itse wena pejana ka ra engelane e dilemo tse ngatampe papadi tsa mopa lefatshe e sa fihle di semifinale a dingata hampe e fella gona mona hangata dikota fana leng naga ena ya England ha re fetele papading ya Sontaga ebile lo qetela ya di-quarter final ngwanambe gorena ke re bona gona yona e tlo tsamatsamatswang tlabele papadi ya o qetela kapa ya bone ya di semifinal ka mora mo he tlwa tsatsila la lobedi e be o thagwa jwalo di papadi tsa di semifinals ke ne ke bolela tsena tsa di quarter final he e be o thagwa tsena tsa di semifinal me papadi engwe ngwana me e tla ba papadi e pakeng tsa naha kwano e leng Argentina le Switzerland e batho ba bangata sentse ba re ka nnete naha ena ya ka mane ka Geneva e hlele ba le go ka ja Argentina.
1: Hey, yeah, ogopolo gore naga ye ya Argentina batho ba re sore FIFA boy ba bolela fa ka lesogana la ga Lionel Messi ga batho ba bolela kudu gona kwa go la social media ba re no this FIFA is scripted gore thope ke sona sehlopha sela sa Argentina le ga e le gore re bone mo papading e fetilego sehlopha sa yona Argentina ge se thopa ka 3-2 re bone fa lesogana la ga Messi a tloga a šomiša bohlale jwa gage his individual brilliance ga golo no le gore o tloga a initiate first man re bone technique e gore o tloga a šomišitse gona mola le sona le Lionel wa ga Messi e mongwe wa baraloka pele ba maemo wa godimo ba e le gore ba tloga ba le gona mo lefaseng gomme ga ke bone nna leganyana gore setlhopha se sa Switzerland ka sekatla sa tloga se swarisa sona setlhopha sela sa Argentina jona bothata le ga e le a tseba gore se swere bo granite wa ga Shaka mola bogareng ba lepatlelo granite wa ga Shaka go ya le ka nna ga a sa nna maoto a fedile fetsman ga a sa kgona go o godile granite Shaka gomme re a tseba re ba swere bo embolo le bona bonduye le bona bo raider gona kwa pele gomme ga ke bone gore masogana a go swana le bona boluise I mean bona bo Lionel wa ga Messi le bona bo Mark Allister ba ka tloga ba gona gore e tlhopa sela sa yona Switzerland se ba TV first man ga ke na pikise fa chance tlhopa sa Switzerland kgatlhano le tlhopa sa yona Argentina
0: mona me ha re le bo we tsena tsa mopala fa tse di be felwana mona re tla di bona hape nakong e tlang re tla di bona hape nako e tlang re tloke na o tsena tsa lapeng kwa no tsena tsa transfer tsena tsa transfer news gona di ntse di tsa matsama jwang
1: ke le maema up and downs mola kwa engwa engwa mola go di transfer first man.

Hare le wena ngwana mamedi wa 01 wa no setse metsotso e supileng pele papa di fitla pele mana mkelele ke a mona le yena o thutse tu ka nnete go o thutse o thutse e ka ga se mothusi wa mokwetlisa ona ba tsanga ka ye me re sheba he ngwana me e tla rawa ke na tebo mokwena ka kwano he ha re bona tebo mokwena o wa checha o khutlela morrawo o tla atamela a kwala mahlo tebsa ngwana o tla tla ho yona tebo mokwena a e khurwela a rala la le tantsa.

0: amo fapanya lipula tebo mokwena bla anche e kamani e ka lutunga le lituna sibatibana sale ba ka lutuna lane le le sadi ferentena
1: penalty e botse first man ka le sogona la ga tebo mokwena e go mera bona ena moswara dino e a ya thukwela go metebo mokwena a eno sha ka thuku yengwe e go mele sogona la maseko ke man of the match ya ka first man mo papadinye o tloga a ralukile ga botse a ralukile papadie e le gore e utshile mo matsogong e go mese o sera gore one naga ya zechia na one naga ya Africa borwa
0: one one ba fana ba fana ka nete tshepo jwale entse ba teng hore Africa borwa e kana ya hapa papadi tshepo e ba teng hore Africa borwa papadi e latelang ha e ka hlola jwalo naga ya South Korea papadi e saletswe ke metsotso e mehlano hore e tle fitlhe pheletsong ya kena Czech Republic ka bolo ke ba bantse ba tamela di 18 Africa borwa me ba ntsha hampe ya ba bolo e tswelang ka ntle e tla agela jwalo ke Africa borwa ha re bone Africa borwa e tla sebetsa jwang provot ke nna ntsha ditse bolo ka ntle ka se na nyena ya Czech Republic ba nna ka ba ka bona bo mama joya ka bona bo machaka ne ntse ke sa ba bone na kona ka ofela ha ke so bone le bottom sila ho hamfela ene o teng di papadi tsenu mamedi wa tsebeletso ya 011 Africa borwa e tla jwalo ka bolo ha re bone ka mane ka le pion le letsiari ke nna ka mane o primudiba e ka mogolo se belebele o ke ene ngwana mme e ha ke a bona ho tswile mang bana e ka mogolo se belebele o sa tswakeng
1: e le nna ka bona first man gore go tswile mang be ke lebele tshe re go tswa khuliso modau e fela khuliso modau re mona ke o la o sa le gona ka molala tla gore la right re tla hlokomela gore ana ka ba le sogona le la ga se belebele le tsene tshe mang first man
0: ha ke se Retla hlokomela ngwana mme hore na ebe o kenetse manga wana bafana bafana wana Czechia Czech Republic ka pasi kwa Slovakia kuliso motho a nka bolo a ineletsa ka mane mhlangana wa bana wa ngwana sa isi bantse ba mogotumetsa bantse ba mogotumetsa hore a tla we kwano ke tla le ka sheba ka hotle hotle hore na ke se bapadise finger setswileng

0: Afrika Borwa me ba ntse hampe ya ba bolo etswelanga kantle e tla agela jwalo ke Afrika Borwa ha re bone Afrika Borwa e tla sebetsa jwang provot ke na ntse ditse bolo kantle ka se na henyena ya Czech Republic ba nna ka ba ka bona bo mama joya ka bona bo machaka ne ntse ke sa ba bone na kona ka ofela ha ke so bone le bottom sila ho hamfela ene o teng di papadi tsenu mameli wa tsebeletso ya 011 Afrika Borwa e tla jwalo ka bolo ha re bone ka mane ka le pion le letsiari ke na ka mane o primo diba ka mogolo sebelebele o ke ene ngwana mme e ha ke a bona ho tswile mang bana ka mogolo sebelebele o sa tswa ke
1: le nna ka bona first man gore go tswile mang be ke lebeletse re go tswa khuliso modao e fela khuliso modao re ya mona ke o la o sa le gona ka mola letla gore la right re tla hlokomela gore ana ka ba le sona le la ga sebelebele le tsenetse mang first man
0: ha ke le
1: Retla hlokomela
0: ngwana mme hore na ebe o kenetse manga wana bafana wana Czech Republic ka pasi kwa Slovakia kuliso mutawa nka bolo a ineletsa ka mane mhlakana wa bana wa ngwana sa isi ba ntse ba mogotumetsa hore atla we kwano ke tla le ka o sheba ka hotlo bohle hore na ke se bapadise finger se tswilenga